0: cheno jio mi onu ni onu yo ta inchi ni bi bi no fio ni hanis mo
1: live from the Meridian City of Ghana. This is